0: aga boro ile to niwo ndi maro nu ngoro ngolo mi tomon ka wori ganya na bolo na imu anka ye na imu na wori de na na imu anka ye ne gbelegen wori da ra me imu anka ye le rori me imu anka ye na likiroto me gbelegen wala itoriani me rada mu anka inki asine ra saka anka yi wori na kias na bobo ne da saka wala itoriani me rada mu anka yi na me gbelegen wala itoriani me sisi wala itoriani wori da ra mi gwan anka ye ngoki de ngolo no sargele yeso mi gwan anka ye ngolo ne ngoki to sargele yeso mi gwan anka yol de ket to sargele yeso mi gwan anka ye gbogo no rankop de ngolo no sargele yeso me sisi wala itoriani wara no lo mewe nkishui mewe mayanara mewe seriani mewe mayanara ne ngoki amo migara no shiankara is ekiti ankara ni gara renne kenwuri yoga nkai
1: wara
0: di yoga loro ni te na le yoto elegele kwai o kumo ko gara nini ngai yana raje woyoko migara bobo yo sidai migara bobo sidai migara bobo ramba na ikana kini kagete mpiri sankai ote Kristo ligiruko ne belega nyangai pokotoki ore rara eginchu nigi bwerena lakwa nigi seria nigi aranta iseri tangara ki.

0: Tamu sana imwe bina bambu inti nera na abisha na mai FM. Hey, ndio unaitaka kitu kilicho kwenda shule ikasoma. Mwalimu, uliona saa hiyo umepanda tena kazi. Uliona kazi imepanda wakati huo. Wimbo ni wa tatu kabika isis.
1: Yes.
0: Umeenda level nyingine sasa.
1: Oroshi siai boku ndero. Na ndero ngirahi yana.
0: Yes.
1: Na oroshi siai ndero.
0: Ndio ndio.
1: Ndero wa pao.
0: Kage.
1: The morning ralo.
0: Ndio ndio.
1: Digireta ngai. Ni nebu adola jo. Ndero wa bone experience na rogi nyasera.
0: Yes.
1: Yes.
0: Na kuna bi ndako bila single jo kabika isis. Do greater will single jo amrela jo wimbo namba 1 namba 2 ni tofauti. Na hiyo ingine ile na radio hapa ledokoya oliari
1: radio
0: ni tofauti sana. Yes, mwenye ametuimbia ila na radio kumbara nyisho isina no kumbara toilo ilikuwa aje
2: aranyisho rada bage na nwaragite.
0: Yes,
2: aiteru bage aranyara tonaragite.
0: Ndio ndio
2: yolo 2014 2015 nara nyaba kira three sisters ngana sharauni nikira jabi nagara nego arabage na kishororo eronaragite
0: arabage na kishororo eronaragite kaliwari ndago singolio
2: aitagu apa inagara kira three sisters eronaragite olenga mnanu enkete teninche nego kira ranyabage arabage na kishororo
0: ona beba ukwaya
2: ore beba ukwaya na rebe ngai aigilaga ajingatua ningingila itaulo singolio nikirebe ngai
0: yewa yeye hapa rarule singolio ama ni mwalimu tu bado anaendelea na matapeta
2: on mwalimu yabake loyao ekaki joki duake mai kunaki nje ni we nejo sinya mai kunaki nje ashana shamkeni epi
0: wow madola jo baada ya umbe ya kwanza na ya pili wale byakwele liokuni gira ka bulote siai gira ka rumyangariano
2: oleng
0: ngo yelo no mosia ko ha
3: ya
0: gira ya na joki jumbo wakini kwaya mwalimu ilikuwa aje sasa after na pia tumlo singolio
1: wale le singolio
0: ilikuwa record yote tatu mara moja na zile zingine za kwanza
1: wale le singolio number 2 na number 3 tulirecord pamoja tangola na bogi recorda close singolio wale.
0: Yes,
1: kage wala pa number 1 na gire recorda ke ninye individual na gore le singolio tumirecord kire goda awari lare le kai lojo karanyisi ka sha karanyisi ngisisa wele na rojo kabika sisi.
0: Yes,
1: wale ngi bestelle singolio na kagra auronchere ining na ya dola jo kejo era biga sisi yanga ina shu amuni nyo shi wo miri shore njori na nyana kagra bai sumbi biblia na nebu dola jo wore ngati tungumo na kagra ngai ya miri shore lungana lo sirai na ruma bele singolio emu engisuma de biblia na nalura ai dumwele singolio jo kabika sisi.
0: Yes,
1: yes,
0: wa umerai manisha jo de singolio na ke wore sirara kuma ko lenga la sho ojinta nyo singolio na biblia
1: nengo ore singolio tipo kila jero nemedio le medi biblia zote siko ndani ya biblia ore pokin na ri jero mera fast nemedi jero
0: ndio ndio
1: penyo ni nebo we nemedi ori jero. Yes,
0: na adola jori singolio kile ndo koyo liari na tofauti ya kele kai kuna rukusi be hapa shari tune kitu kama hicho
1: ore oroshi na nebo adola jori oroshi singolio ri na itum in different times amo kiana ena yenye na wari ngira rungani awomon to sana ngawariye rumo singolio ena wari loro barbara rumo singolio
0: ni rumo singolio
1: ni rumo singolio so ndogi ni jona na amoro shingi shoro na ri rungani ne meresa ni mitokeleze
0: mwe ndo mona kwana ri na ge de rankai ile rankai ri kiyeni za singolio ri ge
1: nego na ore le singolio
0: ndio ndio
1: kanurage ngai yake naisho kwa hiyo majoga shomo mwe ine bo hala rongani lojo kalo ha moldo nyawo mon kagi lo lo donyo
0: ni redet
1: ni redet kanurage le singolio asomera biblia. Yes,
0: ai era da ko ro pasta ko lo ni metanda yela ganda jo
3: amen
0: odo le ga singolio
3: ai saringe ndo sie mike libana.
0: Yes, ngilibana ke
3: da le singolio kabi ga sis yaro sikalanga ile miki yolo raja langa uji elija na isho na wabo singolio nelo irole nye
0: ele
3: ele
0: meshi
3: meshi ne ne ne ne la aibel yani keji ni jeyo endokoyorkeju faith
0: yes
3: nelo nye girorkeju miki yolo duo siyo ajo kanisa mina tage ne le singolyo ne la ito lenye nago kaida inajo
0: ne la ito lenye
3: ne le
0: indi bagaita yu
3: indi

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel mother.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi norelidia.

0: Emma, enining ito yogo ngoswani.
1: Oloyang kalani.
0: Narosura.
1: Masurura.
0: Osarai.
1: Itnabo obo inti nabisha na kiti olende.
0: Enosain.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na.
0: Idu msi yote center one.
1: Melelo.
0: Isinya.
1: Oltinka.
0: Mashuru.
1: Magadi.
0: Mayan FM. Kibore enkiwanta.
1: Tumbelian.
0: Ereteti.
1: Kabune.
0: Sikawa.
1: Kilutori.
0: Irmeshu kila kule.
1: Enini ngito Mayan FM.
0: Noto nchipai. Wenkwi nye sabuti ato Mayan FM.
1: Ngoroki olomono osingolitini sidani kishoroltao.
0: Intiri ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM. Ignabo o point in a pishana, a wangan or a show.
2: Maya, Ian F.

0: sungwan ng kaganya.
1: Ibigay rin siya mas sidra mura ng kapatid mga Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya po na nupi kay Lelio ni kay Esa ito.
0: Kay maginye siya sa Olo Shole Kenya.
1: Nishir gara maas eh.
2: Yes.
1: Nigyara maindeleo. Nigyara yola rikok. Nigyara la radya. Nigyara sukul.
2: Nigyara o shu. Nigyara karambe ni bia kajay.
0: Imagine. En kaganya.
3: Dere maginye. En kaganya imagine.
0: Magene FM enkidesheni ninininga rosa itikiza momwana rongolongina bishana ewiki
4: mayana
0: nyanna rigido nesujukulie ashamu yebega sula ininingo mayana tor shirt pogen
4: mayana FM itnabo 1.9 bishana ewa